0: na mmara ne ni ne mo bokure nyina ho ban yo ye pa bodi ko a wo mo aye wo mo adwene se wo mo ebe ba ha abeye yakayaka ama ni mguase ne nsopa aka kure die mo ma wo konko mo so mo no
1: Angel.
2: What do you want?